Ia koe ngahi whasea ko Filifiri mai ke tau kau whakataha i he Hawani. Koe tau taimi, koe... Koe tau taimi, koe osi minite e tahataha ni pia mi he taha. Pia koe i hoa lewa koe ni, koe tau taimi ni pia mi he tau ngahi whasi whakatonga. Koe ai oku atua ia ai... Ai hoa koe niga ki mautol koe ia ui amu ngahi fas whakatonga mu fie mao ke mu whanongo ki ai. Tex mai ki fitu ua noa walu fitu tolu wha. Fitu ua noa walu fitu tolu wha. Pe sen mai ki a hauli kuesi ke o atu ia pe amu au. Ka ihe taimini kua mau marie mai a molo traia pa mui ana, tahine ana o atu ia ki mautol kotoa.

Ia, ko e tahine ana ia pia mō molo try, o atu ia maa ki mō tōrk mō kei whanongoa mai e tau le tio e whae mā mawal pe nyono. O atu waka whai hiwai ko e ni ki he toko taha koe na ne li kuesi mai a e pae a i Melipoane by DJ Now. O atu whai hiwai ko e ni whataonga pe e toko ni a duke ngai whua whataongi a koe a haone.

aika inga, oho tai dali lei a ki motoro ki e maka se ti wha wa taha. Te o whai whatongi a me tongani o am ki e tau tō takoe a ki e nusila. Koe amana ki e tiki tau mawahe atu, ka

Ia ko ngai fasia ko filifili mai ke to koni ke ki tau tole tau ngai fo fatongi a koia I he hoa ni. Ka e whainga mare ko ni ke o ato I pe e ko ngā koia e tau ngahi whanongonongo ka pehe ke e tau ngahi tua ki. Ko e whanongonongo fie mau kau ngā oe. Whanongonongo fie mau kau ngā oe ni ia. O ko fie mau hata mai kwe fine ke nau ngā oe mai I he mau kau taha. Mau fie mau hata hawalala anga, whaito tonu, urunganga lelei, pea ngā oe mālohi foki. Ka kuke fie mau e whainga mālieni, ka taki olawa mai pea moho IT ke o mau ului ofisi, I he pule oto e otwanga, whehangahangai pea moe apilau tohi fasmoe afi. Ki hato e whakai ki ki angi, ka taki o whetu taki mai ke fika telefoni koe uaono noa taha walu, pe koe uaono noa taha hiva. Mālo pea mihe kautaha Eikauli & Sons, and Eikauli Group Limited.

0: It's your fault.
1: Kawai mai fangi faske ke ka mai da po kama ko pe PDH Pacific Timber and Hardware o ngalo ke tonga kotoa ai tau fangi nau nau ke ke ko te lavatori mo firi ko ngai hanu ngi nau langa na no plama na na uhira na nau ko ke toka nga mau ka to ia pe me fe be me PDH Pacific Timber and Hardware o ngalo da orange tag pe se ni manoa off o ngalo e tau fangi clean and wipes o ma ka to ife I PDH Pacific Timber and Hardware. This is Lomas Brown with Mysterious.

Te tau whaosia ki tau ngongo, pe tau ngahi ngongo mi mamanahi i he piapini. Mi he tapaki koia mi mana e o si poti. Pea koutui koe te ke malo hia ku whai e whanau tonga ku wa inga i muri. Ai arwai pe ai ki motu koe ni ko tonga i he. Ia, pea ko mahino e pe i ane aha ne afi. Hoko e ngai au pe ni e ka hau koe makamaire mau inga ia ke tani e la tupou. Kei tau te whito ki he manatu meri e ni whanau i he awa whi tau lalo a whai lahi ka ni whi e awhea e ngahi lawa mea e whanau tonga ko ia i au seleria. Pero ngahi aho mau inga e ni kai ngata pe i a Jason tau maroro pia mo tani e la tupou kai whai hana whanau rangi e ni hi tonga ko nau tū maunga i he malaya spoti pe ko me ai tahini princessi o whakahounga ke he whanau e foi piri o te i he malaya o sipoti pe au ku si fie fia i he tonga katoa pe i he a whea e whare ha mohe o fō ai ngā ue pe mohe wa inga ko ia e whanau tonga i he malaya o sipoti pe ku hoko ia ko whakatorahi ki he whanau tonga i he malaya o sipoti i he haerea koini pe mohe mea koini ai tahine princessi la tui pui pe katu aho i he wai ngahi wai inga wharu mamata koini tato te whito te sin tau maaloro ka pēpuku ki hoko mai eni ke tēne o tupou i he ngahi wai inga koia wharu mamata na nau puha hoko pe ko hoko ia koi ngahi mea ike whailonga i he mo ui e whanau tonga koini pe mo i tanganoa ki whaku ki he nau ngahi whanau e mea a wharerahi e taimi kuna ua inga ai i he mala e oi spoti. Pea koe ngatanga pia e tau ngahi ongo ongo mi mamanahi. Pea wai pia manaku mu whatawangi o ku haino atu pe ngahi tānoa ku whahaoko. Pea tau te whito whoki ngahi tānoa koe ni ki he tau ku whahaoko ko ia Amerika pe mo Iran. Pea whange koe tānoa e kei tua e pia Iran hino kau whaki i peko hono tu ua e peke tala kako mahino mai e ngāhi ata ngāhi o ngongo mā marahi hono whaauha e Amerika ko ia a Iran pa mga ahi whetu keke e peo au eni ke nau tu anga lolo lahi ko ia nau tolu ko ia i he motu ko ia i he Strait of Hormuz po e motu eni tu tonu i he Strait of Hormuz pia ko au ki ai a Amerika hono whakauha. Kei tarai hai, o ko tau i roi atu ku tau mwetau whakaamu, e waveni pe ha tuku ai tau kai holo ai lolo i hinga i ahoni. Maromo mea mai, kamo mea.

Te fua ia waka utalami api ko whae mata, pa mo e talamonu ko ia ki he Timia Kapulu ko ia ai tong high school. Uka ko e talamonu e nia ki he Timia Kapulu ko ia ai korisi ko tupou. Ko e talamonu e nia pa me he kaukosio tō ko e makamoritoni ko ia toa ko talango fua, fu toa ko ko talango fua mo e kau makamoritoni mo e ko se tuku ko ia makamoritoni e toa ko talango fua mi he palesteni, mi a manoe fotoa ka pa foki a fetu, pe foki ke a wake, maasi ka ma foki a tuta whaiwa, ko moritika, luau, ko haratoko ua, pe a moe katoa kau ko se tuku ko ia ai makamoritoni me he fu toa ko ia ko talango fua. Mo i tāna manu ki he Timia Kapulu ko ia korisi ko tū bau i he ikuna kāwha ko ia i he wiki ko tūku mariu atu. Ka ko ia i tāna manu e nia me he kaukosu tū ko ia makamoritoni i tōa ko tāna ngō fuā atu ia ki nga upopo aki i tāna manu atu ki he te wainga hoko ko ia korisi ko tū bau wai pe patawangi ke fie fie pe kaukosu tūku. Makamoritoni ko ia toa ko talango fua i he whewhini mana o talamonu atu ki he kapteni ka mai toenga kaua inga awa ke mo maha wainga rirei i he wike ni. Play Fair Blue eni o atu ia makamoritoru ki he Timia Kapulu ko ia a Korisi Kotobou.